Jel apipit duk dengkul tumpang marongko engkang sami ngagem busana petak kempal sami seto lir pindah meliwis nebaing rowo engkang sami ngagem busana abdi kempal sami reko lir pindah giri prawoko engkang sami ngagem busana semang kempal sami langking lir dandang raton arep sidem permanem nalika samon.